0: du bumbo. Enso be ma etu awia. Enso sa ya dia sa ya dia.
1: 3 FM.
0: E fisa wa ma u kire janli. O bi ni so fo na fidie. O bi a fidie na bubu o. A fidie na juri ta u dia wa de. E ti bra u tsi o si dia. Sister.